0: Ko ngā kōrero ona mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
2: Te reo o tainui.
1: Te rere kētanga o te wairua.